Mama napiga na nimemshow last warning. Kuna ngoko na nidai na simuoni. Kuna puka na uliza mbona misi muombi. Na nko mafuta na unatu mobi. DJ usiscribe.